0: Ang binaugin. Ang sila, wow!
1: Daddy Long Legs.
0: Spalaklaw! Oh, mice! Isang mice! Wow! Ikinisya bilang, Matsil. Ibiad mo, Jesus.